0: umuntu wakho. Uthi angilandaba ukuthi ubo makhelane bazathini.
1: Uma bathi angithandi ngalendlela.
0: Makhelwane. Ngiyasifela ngawe.